beres ngarapal. Syu. Gelebung. Wush. Sagulung angin na bulentang tungan awak si Konsleng.